Mpurukiri jirikita kuno, gumi rumseswa numseswa mufumbamwe. Dezora ji 19 minutu, shtirikuti komuri, mangwana na kanaka mabendia. Tabia mukati moshiposa chino kuza mshakadi kuzufunu ngura, viki lomshandu, viki robasa, viki kamuro zijovu kuna vazinji vedu. Tichiti ngarive viki, ngarive sumana ya kanaka. Yokuti tinaita mshandu, tinaita basa, rino zote pekeja mchero dakara pa kufungiswa kwaro. Shakana kwa ro kuti tichunga mijane na mumbo, takula niche vali mkani mumtunu hubeira. Vachimbo simbi sisa, kujijiswa kwa wakaita ndi njiwa neje Jilpintu, kulija ngoma, pamwenu kulija magintari. Ngo, notodika, ukajijiswa mundu, undika na kutubu ngesere.

0: tangwanyo ndibwele sambutino kwalonga kuti mudandikwata twera kunyepe didi pinaphikwa pano pa district kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mna unyaya onseni mai ministra ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekuja
2: bweraniko chisai cha lero ndi baka yawo na nsuzi wakoko
0: baka yawo ipipi kukomadi pisandikumbukirisa posi kaphika ya vuku kwa aldea pika khaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pang'ono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yawo
3: andi mai maphikiro anga onsene mbanewa nakomerwa na ine kuchemera pyakudya pyanga pikulupikulu unyomonyomo wakupasa ungumi kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yawo pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene mkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita maphikiro anewa adidi amunatu akazatu anatu badatomambo kudya pindu pya ungumi
1: ndimumwenedi mai ministra ndi nzeru za didi ubale mbudatomatenepo masumano onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yawo nyama yamadzi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu
5: Mais sabor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor, mais vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ikwanchisai. Chichu kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano nila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi. Safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanti nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa. Nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyoma no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika janepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisa cha baka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chiku.
4: Maisapo, maishvida,
5: itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.
8: Alima! Alima! Alima!
9: Sara, chama Yanga.
8: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uri mwadidi?
9: Nditangwe tunatambire tianga na tunajita ulendo kweku kunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Nguku ilikudula kakamwe.
8: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nguku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
9: Mafafa na fini njiza nguku. Anakomero napyo?
8: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
9: Mbia didi saba, dinaresera.
8: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
9: Tia, nero ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
10: Alima, pia kujepi kukomadi kwa acheku. Makolo koto alima. Pia didi kulichemira. Kwela ndije panu panyiba panu kasinji kakamwe.
9: Ndakuta pikulu tia. Muna kala wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Pontho, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Bye.

0: Aleluya mwalo ninyasha, unanyasha ushimu kumbira, ushimu itira shanoda. Esolo kumumbo kuna mwini.
1: Ini baraka, uzuku wa mchipi, nyaringe yo, mabandaka, balo jako.

Dalo mpurukiri kwa mundu dika na uroji Msambiki, sa Msambipu ndio na masoko mkati munyika na unyika nchangu ndi mechi putukizi kana chimaji kufira maputu. Poenka kuimba kama kwa liver ngoma chiti loser, Rino Romaldo, eshkeso kipaso.

0: Tazoa imweni ngoma yomtetembe kana muimba no zwi Shefilula mukati mushirongo chedo kama tushereva Jesu Shefilula uwale kama wativisira ngoma jeno kwana kweta mushe mulongo muna ngoma jitra e Shefilula wananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji jabikwa na putukuku.
1: Mungo bi mtatu chakabikwa ni kuku mungo katakwa ni mangira kwa lijuwa ni mangira
0: mgenyu wa chinja
1: nada
0: wa ita fadoku mtatu Jesu jabikwa hapa na kuku zote kama kumisira uu wenda kupekecha kama kuna mangira shondino ziva shamari shamari wano zivana wa chinja ngeni nyara
1: nada kwa kuchicha wa kama kuchicha wa leo mwema na kushitiru wa shitiru ichu mwema na kushitiru wa shitiru ichu
0: mwapi mfumbo mumbo wa ita na putu kuku
1: mangi ndona ndo umashitiro ndona shitiri ya JJH ndona shitiri kufari wa maji nguvande shikutaro mi wano kuna novara shitiri ndo vanga maji na yona
0: zote kamo na mankila
1: ndeta marabenta
0: marabenta
1: sisi marabenta
0: kudanga kute mankila anabika kushani marabenta
1: na dano bika na litmo yesa no lija no lija sape na jesi tinukumbia lija shitiri no lija.
0: Hapo wabuya kama ngondava yongoma imwe yako nzote kama ngoma ya shpiri ino buya ngondava
1: aha ngoma ya shpiri kuda kuti musikana utakawanana taka kuvunya ndinopa gari ndironda chini bila ni madolo watu ati ndinopa gari bila kutengera dololia ukazontiza uenda kwa buya ni wafana mwene uti usiazi ni utundi dispreza lije sensa bila kutinga tirite sepana
0: wewe kunanga kuti mwanakaji uware musikana uware wenga mudiwa wako musikana aliweso to wanana nene hako mabao kana ndao ndao inumi hodolo.
1: Na verdade, nepe mudiwa wangu na vezi jiro jinoitika munyika, jinoitika munyika, kaze jinoza kuzikondesera na yeni so jinoitika.
0: Unoimba, waimba zvawabona.
1: Si jinokondesera munyika. Alipo munhu kazafuka ukaiti hwawo nizvona. Aiona kuti
0: ndiana wakumbira mumbora. Apana wowe nanga kuti wazvivona waimba.
1: Aha, puto wandi kwaita mukwanzumbe musiki ndo. Tafana mwe ndivo divine. Ndichikavisisa zvakaitika navo onada mechimwe. Vona kwaita wakakumbira musiki wawo ndo waimba musiki yo.
0: Zvakade kunanga kuti ngoma chako aitoki.
1: Nada jituki, jituki.
0: Zvinopangira,
1: zvinopangira.
0: Apana arwese wakakufonera kana kukurigare kunanga kuti puto zoti kana Shefilula we zvadari hazvo nini kamo ngoma yako iya yakananga izvi kudare kudare ini kudare zvo ini nanzi kudaka jikona zvona.
1: Nada. Ikine kutopoya ngu muzika ngu mundu. Tumero nama kule veri, tumero kule veri muzikeo. Kuti masoko nino puenu patole sinya mwini na nwe na ofensa. Amwe na ofensa. Kwa mnini kantori, ndini male veta nga ishino zaru kudira. Ishino zaru kudira. Tuona ngolapi, jilo jino diho. Jilo shikutaho ngu publiko.
0: Nisona. Ndali hazo tu suka motri kopindirira mukati mushirongo chedo kama shino zimtetembe umwe vapurukire vanadikana vraj Mosambiki ndiriko nika muno mnyumba ino mbepo kuvira muno msofala pano pabaira na mtetembe anozwi Shefilula Shefilula mwana nyeringi mwana mashanga
1: shilwanyi
0: mashanga
1: si mashanga kanyikohome
0: chakani Shefilula we uzote mserepete nchikumbiri jono mserepete una show ili yes
1: na nchikumbiri jini na danditi ndani kontakt di show na
0: Njini zviri kunesho.
1: Pazvinofira mabhorso vanhu vakandonifonera kuti vyaini vyaini sembo ndinoviya. Ndinotipa ndiri mubati wabasa. Ndinoshipira machini mashamadha ndivunzwe.
0: Muzoti ngoma chako jiwari jinokuna kuti hajo kana mulongo muna wananga apa kuti zvino kamo uri kupura nyemba nomushana mukati kamo muku una ngoma jizinje kamo chakawanda unoda kamo kumburusa kuvisa zviri kunesva ngokuti auna mare auna fuma kunanga kuti pangoma mulongo muna ijiwari nojimwene chiri kuzare chokumbirwa kuna vandu kunanga ingoma jako iwewe watala walangarira warota uda kuimba
1: jangu nini chokulangalira mimi chokulangalira jangu chokulangalira wapi jevandu jangu chokulangalira mimi
0: jino kuna kuita mgani
1: jina 4 mosca jonda na
0: ajito chabudi
1: ajito chabudi na
0: jino kudali ngozvape
1: jina pakuja kwaje ndi jina kuti tukumbira kuti alwese anospira ne tachibude jino mbudi enquanto eu quiser partir de Marijacona partir na pagar o estúdio e
0: jukunessa Jess e João jukbi com a manquila caputo coco
1: kakuku
0: não como na
1: kakuku sim
0: Wada wakudari hajo vapurukiri vandika na wara jumusambiki takuenda hajo kama kuzaji mweni ngoma ya mtetembo takuwa kakamusiko nyamase anozwe apa chef lula imono pa muzi mwano pano para jumusambiki muno msofala mwano mashanga kuna vamwe kama vatetembe kana imbi vakutupurukiri usiku huna kudari kana munudava kama kubudilira mukata mshurungwa chwale ajineshwi makuza pano para jumusambiki mkananga aa jinoneshwa tirikuda kama potelenyu vapatrumi wetu kuda botelenyu tikwanisi kama kubuda ya mkata mshirungo chedu nkukuti ndaita mtetembe, ndaita muimbi ndinunika muna msofala tete, manika jimweni provincia joino nyika Mosambiki ajineshe maku zapano takumbulusa kana takusivisa mabasa enyu kana vatetembe voino nyika ya Mosambiki shikuru kuli tusu iku simba kutora ngoma jedu, kutora vatetembe vedu kubadira mbeji nisona shutunoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Mosambiki jizivikevo jimweni nyika hapa ndukuda vijana na mtetembe kama anozwi Chef Lula. Chef Lula jodano wananga hapa kuti vizinji ngoma jino kwa nakutajwa kana mbolongo muna jo ulikuna silira na zvino kama jito chabudi ngo kuti iwewe kama ulikuwa nika pakati pokuchaka kofuma kana mare kuitira kama ubeswe nzoti Chef Lula ungati vuncha kamu muserepete lejona haja uchachaka kaveta ungati vuncha kamu Chef Lula ngo zvape kamu zvori kuita kuitira udeinjwe ukokwe ashiba siku gara pasi kuti vatetempe wakagara pasi wakavata uhi
1: auhi zvona zvona
0: udunga mtitija basa ngoma jako ngoma jinozika ngoma jinopangira ngoma jinodakaja ngoma munhu wese kama notanga
1: na verdade ngoma jikuipe jikuda kaja jikupostarro jikupostarro na internet jikupinda machini ma WhatsApp vesa kundo jisalira basi ndere ngoma
0: walo tusuka mutakuza ngoma zvino kamutakurira zvingati zvimwe ngoma

chinokona kuita makumi matatu mupurukire zvinototusuka mutakupenderera tichimupanye ngoma kana mhombo chedu kamwe chokusiyana siyana muno munyumba ino mphepo iyi ngoma hajo chokuenekana najo nongokuti mbai mbai takuhulirazve tichipekedza mukana kuna vadoni vondimi chiputugisi kubvira maputo mukati mokuti pakurira kamasoko kugumisira anozwi Ultimo Journal. Zvino ndakudanincha apa kuna ndingadencha yanyi ngokuti kwa usiku kudare ndakutodanincha kamo kuna musikana kamo nozi Lisa James Mtetembe o muno Mosambiki achiti Lisa James ngagome hapa ndirikova na kuti Lisa James akunonoka kugoma vapurukire vangu itosuka mutakutsvaka kuna Mtetembe umwene akaita yani ngokuti usiku kudare vazinji vakutopurukira kuvhira kamo ndau kana mutundu jizinji chokusiyana siyana ii zvino vazinji varikuoneka vakamu vachito zorora kusvama kudare ndakudira kamu mumba mumbo jo vadiwa ngadisonyi apa mumbo uchikwata kamu chino zviklasika nova usiku wa matenga.